0: Hari umwanya mpora ndyoherwa cyane mukumviriza ibiganiro bya radio agakiza nkaza numva bagira ngo Hari n'ikindi gihenza numva ngo
1: Radio agakiza ku isoko y'ukuri
0: Ibyo byose birangiye
2: Ijambo ry'ubugingo Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
3: Chuti mukunzi wa radio agakiza ku isoko y'ukuri ndakuramukije amahoro y'Imana abane nawe akani kakanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo kubwibyo ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahometswe n'Imana kandi ritanga ubugingo Iki kiganiro ukaba wagiteguriwe na Julien Manirambona ukagishikirizwa n'insamirizi agakiza ku isoko y'ukuri urahawe ikaze dusenge Imana Data wa twese uri mu ijuru turakengurutse kuri aka kanya keza uduhaye ko kumva ijambo ryahometswe nawe Turasabye ngo mwemuyere abane natwe kandi yongera abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo. Tubisabye mu izina ryera kandi rikiza rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya mirongo ibiri. Ibyagezwe cumi. Imana ivuga aya majambo yose iti nduhoraho imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja ntukagire izindi mana mbangikanya ntukibazire igishushanyo cyangwa igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku isi cyangwa mu mazi yo mu biyaga Ntuzo byikubita imbere ntuzo bisabe kuko jewe uhoraho imana yawe ndi imana ifuha mpora abane bigabitanyo by'abase nkageza kurunganywe rugira gatatu no kurugira kane rw'abanyanka nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ibyagezwe byanje nkageza kurunganwe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi ntugafe kuvuga izina ryanje je uhoraho imana yawe kuvyubusabusa kuko rivuga kuvyubusabusa jewe uhoraho ntubura kubimuhora wibuke kuziririza umunsi w'isabato mu minsi itandatu uzukore abe ariyo ukoramwe ibikorwa byawe byose ariko umunsi ugirindwe niwo sabato yanje je uhoraho imana yawe ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka yawe cyangwa winyambukira aba iwawe ku iminsi itandatu ariyo je uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose nkaruhuka ku munsi ugirindwi nicyo cyatumye je uhoraho mezagira umunsi w'isabato nkaweza ubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu je uhoraho imana yawe nzoguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize ibinyoma mugenzawe. Ntukifuze inzu ya mugenzawe. Ntukifuze umugore wa mugenzawe cyangwa umugurano wiwe, cyangwa umugurano kazi wiwe, cyangwa inka yiwe, cyangwa indogoba yiwe, cyangwa ikintu na kimwe cya mugenzawe. Abantu bose bumvise ya mituragaro, babonye ya mirabyo, bumvise n'ijwi rya ya nzamba, babonye na wa musozi upfunduka umwotsi, bategwa n'ubwoba, bahinda gashitsi, barasuha, bahagarara kure, babwira Mose bati, ba ari wewe utubarira niho twovyumva, ariko Imana yoye kuba ariyo itwibaririra ntiduhave dupfa. Mose yishura abantu ati, nimuhumure kuko Imana ije kubagerageza kugira ngo igitinyiro cyayo cyame imbere yanyu mwoye gukora icyaha. Nuko abantu baguma ngaho aho bahagaze kure, ariko Mose yegera wa mwiza w'umuzitanya aho Imana iri. Iby'igicaniro cy'ibimazi. Uhoraho abarira Mose ati, uku abe ari kubarira Abisirayeli, utubwanyu muriboneye kwavuganye namwe ari mu ijuru uti, nimukarondere izindi mana ngo muzibangikanye nawe, nihakagire ibyitwa imana mucura ari mu ifeza cyanke mu izahabu, igicaniro muzongirira muze mukirundarunde mwivu abe ariho mutangira ibimazi byanyu byo koswa n'iby'ishimwe, ari ibyo mu ntama zanyu cyanke mu nka, ahantu hose izina ryanje rizokwibukirwa nzohabasanga mbaho mugisha. Kandi nimwangirira igicaniro cy'amabuye, nimuze mucyubakishe amabuye abajwe kukwibuye muri kojeje ku icyuma cyanyu mwoba muri humanije. Kandi ntimuze mugire icyo kuririra ko ngo muje ku gicaniro cyanjye, kugira ngo ubwambure bwanyu bwoye kukiboneka ko kuvayo ikigabane cya 21. Ibyagezwe byo kubagurano na bashebuja. Ibi ni byo byagezwe uzobashikiriza. Nihagira ugura umugurano w'umuheburayo nkawe, aza mujakarire imyaka 6. Mu mwaka ugira 7 azarekugwe, yibere mu mwidegembyo atacyo yicunguje. Namba zoba yaraje wenyene agende wenyene, namba zoba yazananye n'umugore ajane nawe. Kandi shebuja namba yaramuhaye umugore bakavyara n'abahungu cyangwa abakobwa, nyamugore n'abana biwe bazosigara arabashebuja nawe agende wenyene. Ariko umugurano niyavuga amaramaje ati, nkunda databuja n'umugore wanje n'abana banje, singomba kurekugwa ngo nje mu mwidegembyo, shebuja amuzane aho ndi jewe imana aheze amuhagarike kurugi canke kugishima jango amutoboze ugutwi umugera uwo azorinde apfa akimujakariye umuntu niyashora umwana wiwe w'umukobwa akaja kuba umugurano igihe kigeze ntazare kugwe nkuko barekura abagurano babagabo ariko natatunganira shebuja yari yaramurongoye shebuja aze yemere acungugwe ariko kumugura n'abanyamahanga ntivyemegwa kuko azoba yaramwononye canke niyamuha umuhungu wiwe amutera iteka nkuko yogiriye umukobwa wiwe naho niyamuharika uwundi ntaze ahaze umuteko wiwe w'inyama yamugereye canke imyambaro yiwe canke imbuzi yiwe niyaramuka atiriganye muri ibyo uko ari bitatu uwo mugore azarekugwe gusa atamahera atanzwe ibyagezwe byuwishe umuntu ukubise uwundi agafa ntazabure kwicwa ariko uwo bigira atavyitumye ari jewe imana ntumye amugwa mu maboko nzokurangira ahazohungira ariko umuntu niyatera mugenzi we ibigira nkana ngo amwice mu bugungi muze mumukure ku gicaniro cyanje kugira ngo yicwe kubisese canke nyina ntazabure kwicwa uwivye umuntu ngo amushore ari umaze kumugura canke ari umufatanywe ntazabure kwicwa uvumye se cyanke nyina ntazabure kwicwa abantu nibagwana umwe agatera uwundi ibuye cyanka akamusekura igifunsi akamara iminsi agwaye ariko ntapfe amaze gusubira kuvyuka akandarira ku kibando uwamukubise ntaze yicwe ariko azamurihe iminsi amaze agwaye ate kwa muvuze kugeza akize neza umuntu niyakubita inkoni umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamugwa mu maboko ntazabure guhanwa ariko niyasiba rimwe cyanke kabiri atarahwera ntazabihanigwe kuko byari bintu byiwe abantu nibagwana bagacha kumugore akuriwe bigatuma inda yiwe ikoroka ariko ntagire ikindi aba umuciye ko ntazabure kuriha icyo umugabo w'uno mugore azomucira cyose azarihe nk'uko abacyamanza bazoshinga ariko niyagira ikindi aba uzugere kubugingo buhogwa ubundi ijisho rihogwe irindi iginyo rihogwe irindi igikonjo gihogwe ikindi ikirenge gihogwe ikindi ubushe buhogwe ubundi uruguma ruhogwe urundi umushishu w'inkoni uhogwe uwundi umuntu niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamumena ijisho amurekure yidegembye kuko amumenye ijisho kandi niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamuhongora iginyo amurekure yidegembye kuko amuhongoye iginyo ibyagezwe byo kunka zica nihagira inka yica umugabo cyangwa umugore agashika iyo nka ntizibure kwicishwa amabuye kandi ntiziribwe ariko nyeneyo ntazashigwe mu rukinja ariko iyo nka niyaba yari isanzwe yica nyeneyo bakaba baramwihanije ntayizigame ikica umugabo cyangwa umugore agashika iyo nka ize yicishwa amabuye na nyeneyo nawe bamwice naho nibamwaka indihano atange icyo bazomukira cyose kugira ngo acungure ubugingo bwiwe naho yokwica umwana w'umuntu ari umuhungu cyangwa umukobwa nyeneyo agigwe nk'uko icyo cyagezwe kivuga ariko inka niyica umugurano cyangwa umugurano kazi nyeneyo azarihe shebuja wuno shekeli zifeza 30 iyo nka nayo ize yicishwe amabuye umuntu niyarumura ugobo rwo kubika amazi cyanke niyagwimba ntarurumye inka ikarukorokeramwe cyanke indogoba nyenego azarihe icyo yarimaze aheze ahe nyeneyo amahera umubyimba ube uwanyenugubu inka y'umuntu niyica iy'uwundi igahwera iyishe iy'uwundi iyishe iyindi bayigure bagabure ibyo iguzwe no mubyimba nawo nyene bawugabure naho nibyababizwe kwiyo nka yari isanzwe yica nyeneyo ntayizigame ntazabure kuyiriha iyindi umubyimba ukaba uyiwe kuvayo ikigabane cya 22 ibyagezwe byo kubisuma n'ibindi bindi umuntu niyiba inka cyangwa intama akayibaga cyangwa akayishora inka azayirihe 5 intama ayirihe 4 intama ayirihe 4 umusuma nibasanga amena bakamutsindaho uwamwishe amaraso yiwe ntaza mukore ariko uzomwica izuba rirashe amaraso yiwe azomukora umusuma akwiye kuriha naho niyaba adafise icyo ariha agugwe ahogwa ubusuma bwiwe niyaramuka afatanywe inyibano ikibona ari inka cyangwa indogoba cyangwa intama azayitangane n'iyindi y'imperekeza umuntu niyonesha umurima cyangwa imizabibu akareka icyo atunze kikona umurima w'uwundi azamurihe ku murima wiwe ibirusha ibindi kuba byiza cyangwa ku mizabibu yiwe irushe iyindi kuba myiza umuriro niwacoroka ugafata uruzitiro rw'amahwa ukarandagata hagasha imikama y'ingano cyangwa izi gihagaze cyangwa umurima wose wacanye uwo muriro ntazabure kubiriha umuntu niyabitsa mugenzi we amahera cyangwa ibindi bintu bikibigwa iwe uwabyibye niyaboneka azarihe ibingana na byo kabiri uwavyivye nataboneka nyenugo rugo aze imbere y'Imana kugira ngo bamurahize kwatakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we mu byo kugungana byose naho yoba inka cyanki ndogoba cyanki ntama cyanki impuzu cyanki ibindi bi cyanki kindi kintu cyose cyazimiye umuntu akagifata akavuga ati ngiki urubanza rwabo bompi rujanwe ku Mana uwo Imana izokira urubanza kwatsinzwe azarihe uwo wundi ikingana nacyo kabiri umuntu niyabitsa mugenzi we indogoba cyanki inka cyanki ntama cyanki kindi gitungwa cyose kigafa cyanki kikavunika cyanki kikanyagwa atamuntu abibona indahiro ajya kurahira izina ry'Uhoraho izabe ariyo ibarangiriza yuko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we nyene byo ayemere uwo ntarinde kumuriha ariko nihagira ikibigwa iwe azakirihe nyenecho naho nicyatabagugwa n'igikoko azane ikirangara kibishingira intahe ntarinde kuriha yatabaguye cyanke nihagira igitungano umuntu atira mugenzi we kikavunika cyanke kigafa nyenecho atari hari uwo ntazabure kukiriha ariko nyenecho niyahaba ntazakirihe niyaba yagitanze kumpera iyo mpera nyene izoba ibaye indahiro umuntu niyahendagiza umwigeme atari bwasabwe akajyamana nawe ntazabure kumukwa ngwabe umugore wiwe ariko se niyanka kumumushingira naho nyene atanga inkwano nkuko bahora bakwa abandi bigeme umurozi kazi nimuze mumureke ngwabeho uzoryamana n'igitungano ntazabure kwicwa uzotanga ikimazi akagiha iyindi mana atari je Uhoraho jenyene azarandugwe gose munyamahanga ntimuze mumugirire nabi cyanke ngo mumuhahaze kuko namwe mwari abanyamahanga mu gihugu cya Egiputa nihaze hagire umupfakazi cyanke impfubyi mucuranguza nimwagira icyo mubacuranguzako na gitoya bakantakambira sinzobura kumviriza ugutakamba kwabo maze uburake bwanje bukaziriringa nkabicisha inkota abagore banyu bagasigara arabapfakazi n'abana banyu bakaba impfubyi nihagira ugurana amahera umuntu uwariwe wese wo mu bantu banje umubanyi wiwe w'umworo ntaza mwugarize mu kumwishuza kandi ntaza mucire ayinyungu nihagira ukizura impunzu ya mugenzi we kuko amuheraniye izuba ntirirenge atayimusubije kuko ariyo yipfuka yonyene ari wo mwambaro wo ku mubiri wiwe none yo kwiyorosa iki niyantakambira nzomwumviriza kuko ndumunyembabazi nihaze hagire urogota kuri jewe Imana cyanke ngo avume umukuru wo mu bwoko bwanyu. Nimuze mutebagane kunshikanira ku byo mwakikinyuye, ari ku byo mwejeje, ari ku binyobwa byanyu, imfura zanyu z'abahungu, muze muzimpe, abe ariko muzokora no ku nka zanyu no ku ntama zanyu. Yuburiza izimarane na nyina iminsi indwi, ku munsi ugira umunani muze muyimpe. Muzoba abantu b'abagabo nirobanuriye, kandi ntimuze murye ku nyama zikirangara kiri mu gahinga izarizo zose, ariko muze muziterere imbwa. Mugenzi nkunda, ikiganiro ijambo ry'ubugingo kigarukiye hano. Ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana igufitiye. Mwemo yera akurongore agushitse kukuri kose. Dusenge Imana. Uhoraho gitandara cy'agakiza kacu, turagushimiye ko uri Imana watanze byose kandi ukabiduha kugira ngo tubyige natwe tubigendere. None rero warakoze ko waduhaye ibyanditswe byera. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo impemo yacu n'ubugingo hamwe n'umubiri bize bisangwe bitagira gasembwa. Nibyo dusenze mu izina rya Yesu Kristo.
2: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise ico mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39, canke kuri 69 351 104. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

muri iki gitondo mwebwe mwazindukanye natwe mukaba muri ko muradukurikirana umuherereye ngahe wanyu haba mu gihugu cacu ndetse no mu mahanga abadukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi mwese reka tubaramutse tubifuriza kugira igitondo cyiza andabona igihe cy'isaha imwe zibura amasegonda 20 gusa ndamushimire cyane Teresiforo niyo nzima mugenzi wanje yakoze ibidasanzwe kugira ngo abateramishye nijoro habashikiriza ibyari bitegekanijwe ko mwumva Imana imuheze agire kandi imuhe umugisha Amizeri yaremye nk'uko yabikubwiye niwe mugiye kubana muri uwo mwanya ugera igihe cy'isaha zitanu z'umuhingamo Anizeri yuko tuza kugirana ibihe byiza namwe ndabifurize umugisha w'Imana waherekeze mu byo muri ko murakora byose reka mu kanya gato gusa cyenda abashikiriza urutonde rw'ibyo nabateguriye Guhera igihe cy'isaha imwe kugera igihe cy'isaha imwe n'iminota 15 n'umwanya w'indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana nayo guhera igihe cy'isaha imwe n'iminota 15 kugera igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 n'umwanya w'amatangazo n'ibimenyeshwa guhera igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 kugera igihe cy'isaha 2 n'ikiganiro umukenyezi w'agaciro guhera igihe cy'isaha 2 kugera igihe cy'isaha 4 n'ikiganiro kutsikivikiza gutambuka guhera igihe cy'isaha 4 kugera igihe cy'isaha 4 n'igice Nijambo ry'Imana risiguwe nayo guhera igihe cy'isaha 4 n'igice kugera igihe cy'isaha 5 n'umwanya w'indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana nzoba ndiko nditegura kugusezera reka rero nongere kuguha ikaze wewe wanezerejwe no kubana natwe bitunezereye kurusha kaze

umukenyezi w'agaciro. Umukenyezi w'agaciro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'igihugu.

Uwa maze kuvyumva ni ikiganiro kutsi kivi cyo kuri igenekerezo rya gatano z'ukwezi k'umunani mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ni kuri radiyo Agakiza ku isoko y'ukuri nk'uko usanzwe ubimenyereye mudukurikirana ku ijana na rimwe n'ibice umunani abari mu ntara za ruguru mukadukurikirana ku mirongo icyenda n'indwi n'ibice icyenda bari mu gisagara cya Bujumbura no mu micungararo yaho abari hariya mu bumanuko ijana na gatatu n'ibice bitanu. Reka nishimire kubaha ikaze muri iki kiganiro, ndabamenyesha yuko nizerejwe no kugira ngo mbane namwe muri cyo gihe cy'isaha zibiri n'iminota itanu. Ariko kandi nishimire kubaha inimero muza kutwakura ko kugira ngo muduhe inyunganizi zanyu uno munsi zijyanye n'uko umuntu yo kwiteza imbere akaronga ibimutunga ndetse nivyo afashishukenye nkabo bo no muri kazoza ndavuga kwiziganiriza. Rero mutwakura ku nimero 62 ubusa 666 ndetse kugira ngo mutange inyunganizi zanyu.

Ubwo butumwa no kuri isi no gufasha abagowe. Rero ni igihe cy'isaha 2:10 n'ikiganiro kutsi kivi kiriho ku bwanyu, ku bw'abanyakazi batandukanye, abanyamyuga batandukanye. Mu buzima na yategetse abantu gukora, hari ubuzima na yahezagiye igaha umugisha akumbure gahuhereye kera hose. Hari n'ubundi buba butemewe bivanye n'uko ibyo dukora bishobora kunona ubuzima bw'abantu, bigatuma Imana idashobora kubyemera nk'uko twebwe tuba tubishaka. Aho rero ntuze ushavure cyane ngo ubere inambamye Imana, ahubwo uzoyemerere ikuyobore mu bikorwa bishobora guhesha abantu amagara meza, ubuzima bwiza, bigahesha icyubahiro Imana. Ngero turahanahana ibyiyumviro mu buryo butandukanye kugira ngo nubwo twokora tukagera ku butunzi cyane, tukagera ku byo twashaka ku ndoto zacu, kugira ngo tuzabe kandi tugiherekejwe n'umugisha w'Imana, kandi umugisha w'Imana utubeko. Ivyo bishoboka gusa iyo umuntu agumye mu by'Imana imusaba, mu butunzi bwiwe, mu kazi kiwe. Ni kuti kibi rero namwe muratwakura 62

0: tujye twivura. Tujye twivura ni ikiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri, kikabafasha kumenya no gutegura neza ibifungurwa mu ntumbero yo gukinga no kuvura indwara zitandukanye. Kaze.
1: Chuti namwe bagenzi bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri, turongeye kubaramutsa. Turabahaye kaze muri kino kiganiro cyacu tujye twivura. Mu kiganiro tujye twivura cuno munsi muri kumwe na Maître Nkurunziza Amede, muhinga mu gisata cy'ubuyobozi n'inyigisho z'ubuvuzi. Uyu munsi dufise icigwa kijanye n'uruboga canke igifungurwa bita umwungu, kikiribita. Ikiganiro cacu cuno munsi ni igice ca mbere, kuko tuza kugaruka ku mwungu ukwawo. Mu gihe igice ca kabiri ca kino kiganiro tuzogaruka kubijanye n'amababi yawo azwi ku izina ry'umusoma hamwe n'inzuzi. Umwungu ni igiterwa nyabaki. Nakahe kahise k'igiterwa cy'umwungu? Nibihe bihugu vyimbura cane kandi bikongera bikiheza cane umwungu? Nibihe bintu vy'intungamubiri dusanga mu soso w'umwungu? Nakahe kamaro k'umwungu ku magara y'umuntu? Twategura gute umwungu kugira ngo utubere igifugurwa muti ku magara yacu? Nivyo bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro cacu tujye twivura.

0: umugenzi ni kindi
1: yemwe yemwe ibyo rukundo go n'amayobera pe
2: yo mbega warumvise ibyashikiye wa mukobwa wa Maria
0: mbega waruzi ukuntu Matayo na Maria bobo bikundana
2: wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mu gihe cyo guhitamo uwo muzokubakana wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango kurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

cyari ikiganiro umugenzi n'ikindi mutegurwa mugashyikirizwa na Hadi Agakiza ku isoko y'ukuri. Turabasezeye naho ubutaha.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.